Gaga khashan chyo lungti khane ngan chu ledim senge lingi na bacho la chamte chastili shugi yin. Thari phyo gyalin yuto yada ngap chunga nye dapne me ta lo yi phyanda ngabi che chobge chile yuto yuscha tu chinda dunbe che som resa pasa nyingi phyo gyalin lungti ledim ka yanshi shugi yin. Ledim ka daga nyugu gyabne chujo chikta kama sumne nyiba phar kama ngapchu ngapchu ring FM mega ha gyachume sumta changa chene bitakha shudu jamda sayana gire.